nekon nak fecc nañu wëlëre bi ragal nañu ne kon Muhammad dana tak xare songuñu lolu taxone Abu Sufyan joge Makka Quraysh yabal ko pour mu ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ñewé ba ci yoon wa dajé nak Budayl wanti yonent bi waxon na Budayl ne ko bu ñu la laajé bul wax ne fi nga joggé té ñi nga andal itam nañu tassaro ci all bi ku ngeen rërëntal wa Makka ci ñu baña xamni fi ngeen joggé ndax yonent bi nam na mbir té bëggul secret bi feñ fofu nak la Abu Sufyan dajé Budayl laaj ko Budayl nangu ko wax ne ko mu ngi joggé Madinatul Munawwara waye ci ñewuk Abu Sufyan ci la dem mom Abu Sufyan fa gelemu Budayl bofon mu dem fekk nefere gelem ye mu jël ko dal di koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ni Budayl daf ko neubbu wante Madinatul Munawwara li joge Abu Sufyan dal di ñew bi mu ñëwé ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji yalla dogal mu wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi faalé wu ko waaw ndax yonentibi boba la mu xam xam nako té Abu Sufyan la mu bëggoon itam mo di ñu gëna dëgeural pacte bobu nga xamné signé won nañu ko bu ñu mëne doli dig bi sax mom mo gën bi nga xamanteni Abu Sufyan wax né ni bi mu accé jaar na ci domam je di ram leutu di Ummu Habiba bi nga xamné dom la ci Abu Sufyan wante julit la bayam nak yéfer la modi buru mak bi mu ñëwé ak si neegam na ma tok ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom Ummu Habiba dafa daw ñëkënte ak bayam lal ba daldi lal li lal ba Abu Sufyan ne ko yow sama dom lutax nga lal li lal bi nax dang mako bëgg lalal hak ndax bëggulo ma toge ci ni dang ko gëna bëgg défar ba mu jekk wala bañ goma bañ motax dom je di Ummu Habiba ne ko bal huwa firashu rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlisa ala firashi rasulillah mune ko bayyi lal bi def di lalu yonenti bi te yow yefer nga te yefer sobe la te bëgguma itam sobe di tok ci lalu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonenti bi dafa lab ki di Ummu Habiba de wute nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faletuñu nit ku sel faletuñu nit ku lab yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak waaw yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak xola Abu Sufyan moy buru mag domam moy sayyid rasulullah wante mom Ummu Habiba gëm gu mu gëm yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam tak njulal ni mu foré ak itam am bay bu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu tolni Abu Sufyan mudé nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekkenté ni Ummu Habiba mom tekna fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku ko gëmi ngëm rek ko meuna may

motax kon mom wuté nak jigen ñu bari tay yeen ñi nga xamné ñu ngi daw di top borom alal yi di top yéfer yi nga xamné alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñom tabarkal di and ak ñom am na ño xamné waxuma la sey sax waye ñu ngi and ak ñom tabarkal di dem fune ci di ay doomi julit lu jekul ap yéfer sobel ap julit waru ko jégué waru ta and ak mom waru ta xari tok mom motax muniko kon baye da nga di sobe te yonenti bi lab motax gënul luma ngay tok ci kaw lalam muniko dom kañ nga dof yow ba nga joggé ci sama loxo rek nga dof muniko dedet bal hadani allah lil islam muniko yalla moma gindi tek ma ci yonul islam muniko baye dama fokk ne kay yow ya khalatul ndax bo khalatone da nga gis ne jaamu xërem aw doj wala denk bu sukk diko jaamu denk wala doj bo xamne du deg du gis dina ne kay def lolou mom la xelam manke kon nak yemuna ci yow ni nga maté kilifa ak ni sa xer rafété te ba légui mënugulo gëm ni xërem yi ay doji kessé len duñu dara Abu Sufyan ne ko ndax dom damay bayyi samay aday mam di top lu bes wante lolu ak ci do rek motax ndax nit mom dana nur ci dara ba dotul gisati mbon gi fofu nak le Abu Sufyan genné dal di dem ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nam ma wax ak mom ci mbir mi ci la genn kon dem ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak mom yonnati bi faale wu ko mu dem di waxtan ak Abu Bakrin yonnati bi ne ko Abu Bakrin bul wax ak mom mu genn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nak moko wax la dag xolam ndax daf ko wax ne ko su doon ne man rek la suma demé ba amut awma dara sax lama am lamuy tuti dana ko xexé ak yeen waaw ndax ay yéfer ngeen bëgguma len bëgguma sen dara ray len kenn par kenn ba ngeen jeex rek la bëgg rawatina nak ngeen fecc wëlëri gi nga xamni mo doxon sen digënté ak l'islam ci la jaxle nak dal di daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu demé fekk na fa Fatima mi nga xamné modi az-Zahra fekk na fa itam al-Hasan mi nga xamné modi sen dom bobu Hasan nak xalé bu tuti la du mu ñuy ci Sayyidina Ali mu ne ko yow la gëna jëgé ci mbokk yow la gëna jëgé ci dérét kon nak amna aju ci yow ngal la buma dello mukk makka may perte di soy ndax demna ci rasulullah falewuma demna ci muhammad falewuma abou bakrin falewuma umar falewuma kon nak yow mi ma gëna jëgé ci mbokk yow la am ci yow yaakar kon ma ngi ñaan nga tinuma ci yonent bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def baña tak xaré xaré sik ñun makka Sayyidina Ali ne ko wana sa tuskare yow Abu Sufyan ndax Sayyidina Muhammad doguna ci mbir mo xamne munu ñu ko ci delo gannaaw mu daldi jaxli daldi sukku ci kanamu Fatimatu bintu Rasul neko yabnata muhammadin muneko yow domu muhammad khana do digal sa dom ji di hasan mu dem ci bayam garantir ma tinuma tinu mak ndax erreur bi ñu def yenen ci baña tak xare ñew xare sek ñun lolu di bu ko defé mën na am chance nek sangu arab yeb ba aduna bi di tukki
Sayyidatuna Fatima ne ko mang lay yeggal ne ne sama bay li mu dogu na ci ba nopi kon amul kenn ku ko meuna tax mu deltu gannaaw mu daldi wulbeuti ko wat nak ci Ali ibn Abi Talib neko ya abal hasan inni ara al umura qad ishtaddat alayya famsihni muniko yow bayu hasan man di gis na ni mbir yi tarna ci man kon mangi lay ñaan nga laye bir ma muniko wëral ci bir nit ñi nena la nit ñi tinu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam soko defé wër nit ñepp nga delu wat nak makka ba xam fokk na ni lolu man am lo ci meuna jariño man na nek solution bi defar sa mbir Abu Sufyan dadi duguna kejja dadi def liko Sayyidna Ali samt ñu ni mom Abu Sufyan bamu dello wa makk sax jaxle won nañu ñom ñuko yebalon ndax fogon nañ ni yag bam fa yag amana dafa tuup ndax ñom musuñu wolu Muhammad ndax xamne ni yalla mo barke lamiñam ba bo de jakarlok mom lu bari rek so deful attention tuup ndax limu yor dafa logique diine l'islam mo logique bo gisé e noni l'islam yi di ragal lo nit ñi l'islam waaw so né diw islamiste la ci ko xamul l'islam dundu ko ci ni ñu ñaawalé deru l'islam ci biti su né diw islamiste la da ngay fokk né agresseur la criminel la ray katu nit la waaw non la ñu ñaawalé deru l'islam wanti ku jaxoso julit ñi rek sopu len waaw julit nak la wax julit bo xamné jël na tankam tek ko ci alquran ak sunna so jaxoso ak mom rek sopu ko ci jikom yu rafet tabarakallahu ak logique bi nek ci l'islam motax ñom wa makka bi Abu Sufyan ñewé ñu laaj ko mune man kat dem na ci Muhammad waye li lama wax ma dem ci Abu Bakrin falewuma ma dem ci Umar ibn al-Khattab li lama wax ma dem ci Ali ibn Abi Talib li la fi gis ci digënté domam ak soxnam mom sax mo xawa am yermandi ci man am lu ma digal lolu def nako fofu nak la soxna mere di Hind bint Utba ne ko tufu yow Aba Sufyan ya ñak dignité xana xamulone Ali ibn Abi Talib da la don foye waaw mu melni kon wa makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamne Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu doon jabante ci digeunte Rasulullah ak sahaba yi demba di ñaan ne nako na Hasan mi nga xamne modi sepp ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolu ak ñaka fayda le pire motax ki di soxnam dal di mer di Hind bint Utba mu melni Sayyidina Jibril alayhi salam waccina na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam makka fecc nañu wëlëre ana amana bi doxon sa digënté ak ñoom fecc nañu ko war nanu la ray nanu
ñaar fuk ak ñett ci yow kon nak feccil wëlëre bi waaw feccil wëlëre bi dox sa digënté ak ñoom fofu nak la yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam commencé nak di préparer pour wara dem nak Makkah al mukarrama pour namku uppi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digënté bani bakkar ak Khuda'a yoonentou sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dugg ci mbir mu luddul ba ñaan na ci muni allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim فلا يروننا إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فلتة من يلا من يلا ينام يلا نغتك سيني نوب بدون يدق سيني خبر دار يلا نغتك سيني بت نيوم ومك بدون يجس سيني مير دار لدول ببتنا نولين كلا وخناك سيدتنا عائشة niko préparer ma samay bagage te nga nak neub barab bi ma jëm sahaba yi ci bari sax xamaguñu fan la yonent bi jëm mo préparer ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yoon wo yépp ñene lolu nak biko yonent bi di sante sayyidatna aisha bobu di sowul ta kenn du abou bakrin du kenn bobo lamu nam mom rek mom moko xam gennaw si gennak la wax sayna abou bakrin ne ko dafa beug dem jaman lok wa quraish ci li nga xamne def nanuko ba amr ibn salim al khuda'i ñew ak delegation ak budayl mune nak sayna abou bakrin na nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparé nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yebale nak ci li wër Madina ci ay dëkk te ay julit nek fa mu digal leen wax leen ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil Madina Yantibi sallallahu alayhi wa sallam ne kep ko xamne gem na yalla gem bis penc ba na wore ci medina waaw weru koor wi na ko fek madinatul munawwara julit yep nak ni dekk medina ni dekk ci li dend ak medina te modi dekk yiko wër yep ku fa di julit rek nga nayu nga war sa fas daldi ñew fas yene wori ci madinatul munawwar gannaaw sigi gannaaw ba nga xamé ni yonent bi diiso nak abou bakrin ak umar ibn al khattab ci ne dafa jëm makka fofu nak lako abou bakrin as-siddiq radiyallahu anhu waxé ne ko man nga baña dem makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayyidna abou bakrin da doon borom yermane doon borom xol bu oyef te gis na ni bobu julit ñi am nañu doole l'islam commencé na yaatu te bobu makka ba tabarakallah ñu fa nek doyu ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla doolel na yaronnabi sallallahu alayhi wasallam kattanal ko ba soldaram bari na lol motax abou bakrin amul yermande ci wa makka ne ko dal a jewul ngay tak xare di xare ak ñom ndax hum qawmuk wanti umar ibn al khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu abou bakrin as-siddiq nah dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni abou bakrin gisse ndax
زعموا أنك ساحر وأنك كذاب منكو ومكة نيوم نيوي رؤس الكفر مانام بوفي كنتني أكثر جملة من بابا مولي ومكة تنيوم جمونيو لا نخ جبر كتلين لجابي جابي ليتم نيت كدول وخ دق نيوم پور نيوم لنجي وخ ييب دارا جارو تيون سيدنا عمر فاتليكو lepp lu ñaaw luñ ko mësa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko mësa def rek ño doon reño ci daru nadwa pour jël sa bakkan ño doon ray sey nit ñi loxinen seen beut ñi tejnen len ci kasso xifa xifal len bañu de jël nga sa njabot ñaari yoon yobul len éthiopie waaw pour rawale len fi fepp ño fa jaar ak yow té dañu ñu di la fuglu fuñ la jekko rek yaq la kon nak giñ na ci yalla man Umar ibn al-Khattab ne bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopi kon fudil seen ndig bañu xam yaay kan bañu xam yalla ay kan fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muñi dal di gestu Ababakrin ne ko yow dal dag may niro Sayyiduna Ibrahim ci mbaxam nga ak lewetam nga muniko Ibrahim nit ku noyon la te jëm yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dadi wax Umar ibn al-Khattab ne ko yow dag may niro Sayyiduna Nuh alayhi salam muniko ku deugar la won ak limu ko téré kon nak yow Umar yaang mi ni rok jëm ju tedd joju di Sayyidina Nuh ci faydam ju upp ju kon nak ma ngi lay yegal ni yow Umar li nga wax mom la yalla wax yalla neena na tak khari ubi ji mak dadi wut nak mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam ay espion tegg len ci yoon yi ne len na ngeen fuklu yoon yi ku ngeen wuluul rek bu mu jall fofu nak la yenenbi sallallahu alaihi wasallam digale sahaba yi ne nanu takku sahaba bu ne duful nga sa naru goor bu mu suuf nga daas sa jaasi bu mu ñew nga duggal ci sa mbar takku tabarakallah ba jek soldat sip taxaw di xaar ndigal yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak niñu takko ak niñu amé pass pass mu war nak war wayam bobu ñuy wax duldul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ko ne mu jakarlok saxar kanam xol la ci kaw ba ci suuf waaw wur soldar sip gis ni ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonent bi bekk na mbekté go xamné kero ko jakarlo kanamam da nga dug aljana te ken dou la rek le fofu nak la yonentibi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu dadillaaje sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ne ko ñun ñu ngi lay sante di la gëreum jihad gi ñuy def ñu ci sante yalla di ko ci gëreum di la ci sante di la ci gëreum suñu démé suñ bakkan dess ci baxna suñu déllu sé baxna kon dal mbir mi sa mbir la bu ñu digalé ñu top pastef gog nga xamni sahaba yi am nañ ko
ci nama ubbi ji makka lolou taxone na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamne fekke won na badar ku ñuy wax Hatib dafa bind ben lettre pour yegal wa makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na kharijim ci yeen kon nak na ngeen fagaru te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolou rek la doon neub neublo nako sayyidatuna aisha ñaar la ci jotté disol mudi abubakar ibn siddiq ak umar ibn al-khattab jëlna ay espion teglen ci yoon yi pour kuñu wolul baña jall ngir rek bañ xabar bi sen ñaan na yalla itam ne ko buñu sañon dañuy bett gañi waye duñu xam ci ñun dara kon lutax sahabi bu tedd bi di Hatib Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri daldi bind ab lettre pour yonne ko wa Quraysh ngir xamal len ni yonentibi mu ngi tak xare jëm ci ci ñoom bu mu ko bindé ba nopi mu ngi ko jox ben jigen jigen jojje am nañu bind ne mu ngi tuddu Sarata wante lan la Hatib def ci lettre ba def ci bind ne min Hatib ibn Abi Balta'a ila Suhayl ibn Amr wa Ikramah ibn Abi Jahl wa Safwan ibn Umayyah amma ba'd ya ma'shara Quraysh fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ja'akum bi jayshin 'azim yasiru kas-sayl fa wallahi law ja'akum wahdahu lanasarahu Allah wa anjada lahu wa'dahu fanzuru li anfusikum wassalam mu bind ne lettre bi mu ngi joge ci Hatib ibn Abi Balta'a man koy bind na ku ñi wax Suhayl ibn Amr yeferlu won ca Makka ak ku ñi wax Ikramah ibn Abi Jahl yeferlu won ca Makka ak ku ñi wax Safwan ibn Umayyah momitam yeferlu won ca Makka ñett ñi la bind lettre bi mom Hatib ne len yeen wa Quraysh ang len di yegal ni Rasulullah fasiyene na deutmal Makka andak armé bu ri soldat su takku ngannay yu doy watna ci yalla ni mom dong su jogon wursilen na ma xex ak yeen yalla dana ko jappale rawotina nak muy ñew mom andak soldat su bari ni ak ngannay yu bari ni kon nak fagaru len ngeen xolat sen bop lolou dal le Hatib bind bu mu ko bindé ba nopi mu daldi wo ben jigen jigen joj ñuy wax Sarata am nañu wax sax ne Jalada la tuddu ne ko dama la bëgg ji fay jox la xaliss bu bari nga yobul ma lettre bi joxol mako wa Quraysh muneko somako yobule waxuma la fay gi wante dana ci tek benen neexal kon mom Hatib amone yene ci lettre bi yek wante batay ñu ngi am jaaxle ci Hatib mi lutax mu di julit fekke badar te wa badar am ngeneel yu reuy ba nopi muy bind lettre bu toll ni di feñal secret rasulullah jigen je dal di nangu Hatib ne ko kon lettre bi noy def ba du feñ mu ne ko daf ma koy woddo mu ne ko worul buñu la visiter mu feñ mu ne ko fas yu may war dama koy tek ci suufu tek gi kon lay jël def ci lettre bi mu ne ko batay wourul ndax buñ la visiter mu feñ
kom jigen ñi dañu bari pexé mu ne ko kon da ngay bayyi kom dama bari kawar ma letalé ko ci sama kawar ci sama kawar mu ne ko kon alhamdullilah amna ci yaakar ci ne kon du feñ mu jël lettre bi dal di koy jox ndaw si dal di départ dem mu delu ci na pat mom Hatib waxul ken dara wante yalla mi nga xamni modi allamul ghuyub li fadu lepp la xam li xol yi di xalat sax xam nako mom yalla mo yebal sidna jibril ne ko demal nga wax yonent bi ne ko secretem kat amna ko kon ma feñal bu jogul secretem dana feñ te kon la mu beggon du am sidna jibril ni cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko sa borom mi nga lay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yobbu ko mak te lettre bobu la ca nek modi siwal sa secret ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam woyé imam ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax zubair ibn awam ne len dabal len man ndaw suñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi andil mako sidna ali karramallahu wajhu andak zubair ibn al-awam ñu daldi reppetal sen fas daldi top ndaw sus waxna ñu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubayr ibn al-Awwam visité nako waaw kenn ko l'islam bëggé nak l'islam mom namu bëggé ci nañu wara visité jigen non rek la ko Zubayr ibn al-Awwam défé sét nañu waru wayga laaj nañu ko mune dal mom ken jox ko dara fofu nak la Ali ibn Abi Talib dal di gini ne ko gina ci yalla ne sayyiduna Muhammad du fan mukk te moñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yobul ko wa quraish kon nek fi bala nga fi joge da nga genné lettre bi ba mu démé nak ba jaxlé ci la len wax na len kon nak da ngeen di dumoyu bañ ma xol ma téggi sama fular ci sama ko bop da di dindi lettre bi ndax dama ko lettoalé ci la sina ali ak Zubayr ibn al-Awwam da di dumoyu mom ndaw si mu da di firi bopam dal di dindi lettre ba da di len koy jox sidna ali karramallahu wajhu dadi jël lettre ba lire ko gis la ci nek yeb xamne lettre bi mom la yenn ci bi waxon ne nanu ko jël ci ndaw sosu ñu daldi delu ci wat nak mak daldi jël lettre ba jox ko sayyiduna Muhammad yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam daldi dajali nit ñi ba mu lire lettre ba nak merna merna lol sax mer mu jéggi dayu julli jot mu ne bilal noddal bilal noddu nit ñi dajé mu jité nit ñi ba musulmané nak ci la jog
daldi wax ak julit ñi ne len ayyuhal muslimun al hadirun ayyukum kataba hadhihi ar risala ila ahli makkah yeen julit ñi fi tew ana kan ci yeen mo bind lettre bi dun ko yonne wa makkah don len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom ki bind lettre bi na jog taxaw ne mako bind suko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken yengatuul wante ka def def jef je mom xamna te modi Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri yonenti bi bamtu wat wax bi ne ayyuhal muslimun al-hadirun ayyukum kataba hadhihi ar-risala ila ahli makkah e yen julit ñi fi tew ana kan ci yen mo bind lettre bi yonne ko wa makkah di len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom kiko def ne jog taxaw ne mako def su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yonent bi bamtu wat wax bi ñettelu yoon ba nak ci la Hatib ibn Abi Balta'a daldi jog daldi taxaw ne yonent bi ay li yewen man mi mako bind man nak gem na yalla deugal na sat yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo Hatib ibn Abi Balta'a ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci Madinatul Munawwara dox doxandem la fi aw ma fi mbokk l'islam rek ma bolé ñu wa makka ñoy samay mbokk samay doma nga fa sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga méré ma gis soldar si ak sen taxaway ak ngannaay yi ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu méré ma amuk jaxle ci ne so duggé makka da nga len fagagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñalé secret yalla bi mu neubulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te mang lay yeugal ne yalla genn na ci yow sahaba yep nak dal di jamu Hatib Hatib ibn Abi Balta'a fale kuñ ko ci dara ñepp diko daw mu genn nak jaxle lol waaw ko gisee da ngay fokk ne tabarakallah xel mi dafa rëcc ndax jaxle ndax ni mu bëgge won yonent bi wante sheytaane dugal na ko taal ci mbir moo xam ne xamul nu muy def ba génn ci mu daal di dem nag këram daal di wut buum daal di koy takk ci garab daal di jël buum gi itam takk ko ci baat ba daal di woo soxnaam yi ba ñu ñëw mu ne leen ku mën a muñ nga toog ku mënta muñ yewi naa la ndax atta yàlla dal na ci sama kaw yonent bi génn na ci man sama borom itam génn na ci man
fi la fasiyene tok nak di tout di toroxlul sama borom bebum may jegal wala ma de duggu safara wante dal dundu bu neex fasiyene tuma ko am feek yalla ngi genn ci man ak yonentam ba mo nek ci lol ci toroxlu gogu la nek dir bu yag waaw nek ci dir bu yag ba sidna jibril bis rek mu daldi wacc bamu wacce itam ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam sa borom neena jegal na Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri ci Bakar bi nga xamne def nako te modi feñal secret ak secret l'islam daldi jang aya ba la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam daldi yebal nak Ali ibn Abi Talib ne ko demal ci Hatib nga wax ko ne ko yalla jegal nako ndax dafa bok ci ahlu badar te kep ku bok ci ahlu badar yalla xolatul salu ñaaw ndax kero ci xare badar la yalla supp julit ñi dul ñefeke badar ne gannaaw bis niki tay gisatuma sen dara lu ñaaw te mom Hatib mo nga bokkon ci ahlu badar yalla nak daldi jox conseil julit ñi jox leen ndigal ci ne ab julit la wara jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la wara am ñewante ci mom wante ne ko julit ba paré te ab yéfer rek ngay def xarit ab yéfer rek ngay sopp ab yéfer rek ngay andal musiba bu nit duggu bobu ci gëna reuy motax Hatib mi li muy bok ci ahlu badar yépp narona duggu ci musiba yermane yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gu mu amone ci tabarakallahu ño xamne ay noni yalla len motax yow julit bi mul ne mukk chrétien bi mo la gënal julit bi wala cheikh be la gënal julit bi wala ate be la gënal julit bi ak nu jikko julit bi ñaaw abi ab ate munuko gën ab yahud munuko gën ab nasaran munuko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ay yeen gañ yi nga xamne yeen ngi bokku ci da'iratul iman bu len jappé ci samay non ak seeni non bu len len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccante ak ñom ciofel mu melni tabarakallahu mbokk yi ñu ngi def ci ne li ñu amon ci waxtu jeexna bu fasiyene tay waxtaan ak yeen continue fathu makka bi nga xamne tabarakallahu doron nanu ko mu melni gannaaw ba ñu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisoon nañ yonentibi sallallahu alaihi wasallam waj xare bu mag mu di fathu mag mu waj ko te diso wu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abubakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mu melni mbir mu reuy amon na ci sahabi bu mag bo xamne secret bi yonent bi nebon sheytani mënon nako ba mu amon yene feñal ko ci waxtan wi ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindon jox ko jigen joju pour mu yobbu ko makka yalla ci mbaxam ak ci nam namam ci la yebale sayyidina jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko amna ci njabotam ku def njumte du reuy ndax bind na lettre pour siwal khabaram makka ci la yebal
Ali ibn Abi Talib ak Zubayr ibn al-Awam ci ñu dab ndaw soosu ci lañu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waji mujju modi ñak naagu ci yermane yalla jël na buum tak ci batam fasiyene toroxlul yalla ba yalla jéggal ko Bakar bi mu def reyna waye xamna ne bakaram bobu limuy reey reey yépp xajna ci yermane yalla muy jéggulu boromam di jéggulu boromam ba yalla xey jéggal ko melni lolou lu reey la ci julit togn yalla am yaakar ci ne dañu la jéggal nga jéggulu ko mu jéggal la lolou reey na ci julit kon képp ku di ab julit lu sa bakkar reey reey budul bokale rek yalla mën na la ko jéggal motax yalla jéggal Habib mu melni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam genn na pour nam tukki tukki xare tukki itam ubbi dekk bu reey bobu nga xamne modi makkatul mukarrama mu bayyi ci madinatul munawwara silmaha gu bax gogu ñuy wax mu bayyi ci madinatul munawwara ibnu ummi maktum mu di silmaha gu bax gogu nga xamne mom la ko yalla yedde won ci abasa wa tawalla mu melni amna ñeneen ñu wax ne abaruhum kulthum ibn husayn mom la fa bayyi waye amna ñu wax ne itam ibnu ummi maktum la fa bayyi ñaari wax yoy yep amna ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci wéru koor gannaaw ba wéru wa amé fukki fan ci la genn di tombek 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam nenen bis bobu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wor ba mu yegge ci kadit ci digeunte usfan ci la doge mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yeb daldi dog mu ngi andon ak lu tollo fukki junni soldar ci ay sahaba yu ko gem and ak mom pour namma ubbi ci makk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yabale won ci arab yi ko wurti gem ko pour ñu wore ci madinatul munawwara and ak mom pour ñu ubbi ji makk ñi ko gëmon ñepp tew nañu and ak mom ci tukki bobu wax ne ni ñi mu andalon ci ay soxnam modi ummu salamata ak maymuna radiyallahu anhuma ñaari soxnam yoyu ñoo andon ak mom ci fath makk yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ne gannaaw takusan la genn yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tukki bobu nga xamne tabarakallahu sumbu nako mudi tukki bu reuy wax ne ne lamu ci andalon na kis ci ay sahaba fukki junni lañu waye ba mu ñëwé ba makka amna ñaari junni yo xamné tégu neen ci mudi fukki junni ak ñaar bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñëwé ba jégué makka ci le digal sahaba yi ne leen nañu taal taal yu bari ñam itam ñu taal taal yu bari pour yunus bi nam ma wën wa makka
katanam ak doole ak mbolo mi ko yalla jox loolu itam wa mak di ci tite di ci ragale ndax buñu gisé taliya bari danañu xamné yonent bi dik na ak soldat so xamné kenn mënu leena dekkou loolu dana dam seenuk ñaw ka lolu tax wa mak bañu déggé yëngu wa ci xuru makka ñom ci seen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax bañu gisé safara sa dégg yëngu ba dañu dal di tiit nak ci li yëngu ci xuru makka wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu len dara te fatna yoon yépp ben xabar sennul muy ram ndank di ram ndank ba jégé ci makk bu tim len ba ñuy dégg yëngoom di gis safaram lolo tax ñoom ñu waxtaan ci seen biir daldi lajante ñi ne waaw yëngu bobu ñuy dégg ci xuru makk wi lan la ñi ne yëngu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxone ba mu wër mëna wër aduna bi ñi ne dedet doole joju kay doole Kisra la wara tollol anu Sherwan ñi ne dedet yëngu gogu kay doole Muqawqis la wara tollol mudi buru Misr wante kuñ ci tuddi ci bur yoyu rek ñu ne dedet katan gi ñu dégg ci xuru makka ëpp na kattanu Iskandar ëpp na kattanu Kisra anu Sherwan ëpp na kattanu Muqawqis wa makka nak dal di jaxlé né kon di fi seus mo diné nañu yebal ay espion ñu jéma xam lan mo xew wa makka nak né comme Abu Sufyan yaay buru makka yaay kilifa gi ya wara dem pour xam lan mo xew Abu Sufyan dal di jog am ñu mo andal bi nga xamanteni Abu Sufyan dugg na xuru makka ci la dajé Abbas ibn Abdul Muttalib Abbas dal di koy wax ne ko Rasulullah la andal ak lu tollok fukki junni soldar dañu ñew pour nam ubbi ci mak ma ngi lay yegal nak ni sa bu ngeen joggé na ma xex da nañu len roy ba ngeen jeex ko li fi seus modi ngeen négocier té nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexé garantie le bay yobbu la ci kanamu yonent bi kenn dula laal nga tuup ci wetam Abu Sufyan ni xolu di xolé ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidina Abbas andak mom ba indi ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam

suna wet masana wacc so baye ba nop da nga meuna denc dundu ak dundu ren ba diwen legi dundu wer rek ngay denc da nga baye yeb ci ben wer lay yeb do am dara ci barke ak lu mu bari bari bari bari yalla tanu yekati yeuma ne ci xol ni bor yi duñu yeuram ba do lay mak ni duñu yeuram ko ne yi ñi am duñu yeuram ñi ñak lolu waral nak ñaanante moy am ak soxorante so dañu ci service yi mo fay bari ku ne mu ngay fiir sa morom ni ko yaxal ci xoxo boko mu ne yaxal ko ci lammi boko mu

0: ci jigéen ñi benn jigéen dootul amati kersa.
1: Waaw, benn jigéen dootul amati kersa.
0: Lu mel ni loolu lépp boo ko dee xool ay mandarga la
1: yu nga xam ne ñu ngi jànkuwante ak moom.

sawarata day dugg ci xol yi motax xol yi fini liñ dan teen ci liñ dan tak tak li ñu nuron ci ciddu yépp ku ci jàkkaarlo ak yonent bi bu waxee ba noppi rek sa xol ci du wicc nga womatu dugg ci lislam yàlla waxaat na ko neko fadhakkir in nafa'ati dhikr mu ne ko itam del fàttali su fekkee fàttali am na njëriñ léeg-léeg nga tollu jamono yoo xam

yow yonenti bi del fatali neena ndax ak fatali dana jeriñ way bi mom kon nak yow jambi ni nga jog di wut bu day jang kat nga téré yo xamné soko jangé dana yok sa tawhi sudi julit te do jang kat ndax yalla dugal na mënulo li alquran bi ba xam

lala ci jam bi fi yaangi fatiliko de neena sa tawhid di wer ngay xam ni ngay doxale sa beccuk ndax bu la leeri na beccuk bi amana do ko gem ah fogg na ni do ci def lu ñaw bu tigi itam so jappé ni do ko gem amana do ci def lu ñaw waye na fatte de musibe ndax day wara nit ki nur ci banex yek moy ak musibe yi dañu ci yalla musal mu melni bu len top di xemem aduna bi nga xamne saxul sax ci aduna lu jombe la al baqa fiha mustahil amul kenn kuy sax des ba faw ku dul yalla xam len ni wa'lamu anna nabiyyakum alayhi salatu wassalam min allah

niko mang lay ñaan nga xaar sama mbokku ma jibril ñew fokk na ni yalla yoni nako te war na ñew legi ñu gisee kon xaar ko bu mu ñew rek su ñewee

na sa ito mo na ipakalade mo na pupumunti niya ka kay Narba ni Frenek mo na ini lolo talon na si Damusa alayhis salam na kiliwaya wah nini bi malakami niwe di jirroham ragal de dafa takon mo mbek malakami bubad bufok di wahin mo delu si yalla neko man ket sa waji ragal de taxna mu tudd ma pes ba sam bëj bi xaw na yàq yàlla ne ko demal nga ne ko mu jël loxom teg ko ci digg gannaawu nag loxo bi ëmb yëpp ci kawar mu dundaat ko ci at bi mu ñëwee wax ko yonent yàlla Moussa yonent yàlla Moussa def ne ko suñu ko dundee ba nopp lu ci tog lu ci jagu mu ne ko dee mu ne ko kon naa ko fa jotee mu mel ni kon

sallallahu alaihi wasallam tallana tay dem muy ci boromam motax yeren ci bañ ko ya akhi ya adra'il uqsimu alayka billah yaqbid ruhi faqad balagha al'umru muntaha muneko yow sama mbokk yow adra'il dug na ci yalla ni tanana nga jël sama ruh kon jël ko ndax dund bi sesna yem na ci yem wayam kon nak jël sama ruh muy ci sama borom fofa jafa sa ci la malakul mawtu ma commencé di xëc ci ruh nga dalé ko ci barami tanki ya diko xëc diko rocc bu ma sey bëcc bëcc bu mi ya wax

ci ba mu agsi ci jumhur bi yonent bi waxat wax bu reuy ni wa annama raddana ila allah ni ha suñu delu way dal du fenn fu dul ci yalla di dara dax ko dekk ak yalla wala ki mi delu di xëc ruuh gi ba mu ag ci dëndam yonent bi waxat wax bu reuy ni inna lillah ñun kat yalla ñu mom te ci mom lañuy delu bimu xëcci ruux gi ba mu agsi ci bulit foofu nag yonent bi nokki na fa nokki bu foor wax ne waa karba woo na sama ñàqri ndax boobu sukraat waxtanu sukraat la yëpp te dëkku na fatima ni ko woo na sama ñàqri man tam ci sa kaw ñàqri ndax bàyyi foo titee rek ma tijj leena yonent bi daldi akola sayyidatuna fatima ci waxtu woowule kaalam ga daldi jënd nag wadd neena foofu nag la ruuxam càqaliko ak

yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama namnu ubbi ci makk abu sufyan ne ko soldar su tol ni suma ko amone duma deutmal dekk bu xébu bi di makk soldar su reuy fi suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon misra lay jubal modi egypte wala ma jubal yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal makk gi nak ay doji kesse la amul alal amul dara mu melni abu sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonent bi waw su fekkonté ne yonent bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubbi ji misra wala yaman fur dolem ak alalam mana dolle ko wanti kum yalla ku yoni fako yalla joxogn rek lay xol lako yalla def lo rek lay def yonnati bi sallallahu alaihi wasallam da di koy tont ne ko yow abu sufyan ma ngi lay yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yonni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw suuf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jog fofu nak bi waxtan wi deme ba yag umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mom mo ngi fess del ak mer ndax umar ibn al-khattab amul ben ñewant ci bi yefer loko jege jege ci mbokk bo de yefer soxlawula soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte baye la donte xarit la lolo tax umar ibn al-khattab radiyallahu anhu daldi wax yonent bi ne ko ya rasulullah yow yonent yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yefer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di abu sufyan mo la gëna bañ ñep lo yaqule makk rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayyi ma ma dog batam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga ak mbax ga ak tolérance am gu ëpp ga ci la ñaan umar ibn al-khattab eko bayyi ma rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli joté mu daldi wax abd al-umwah abbas ibn abd al-muttalib neko gennalak abu sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal bilal pour mo noddu bilal daldi noddu ci kaw julit ñep dajé wanti noddu bilal gogu metina abu sufyan xam nga bilal dafa am lu ko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ca bok yalla jël noddu cërele ko sidna bilal wa yalla jël noddu cërele ko sidna bilal bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko bëggoon waaw daf ko bëggoon lool moom sayyidina bilal wax ne ni nodd gi mu daan def yonent bi génne aduna daf ne dootul nodd ci kenn ci la laxas nag génn màkk ak medina wax ne ni itam boo déchiffré tulu bilal dafay tollook at yi yonent bi dund waaw bilal su fekkee déchiffré nga turam
daf lay jox at yi yonent bi dund yonent bi 63 ans la dund jurom ben fukki at ak ñet bo déchiffrer touru bilal daf lay jox jurom ben fuk ak ñet ndax babi ñaar la ñaari lam yi ben bu ci nek fanwer la alif gi dox sen digeunte di ben so jele ben bele bolé ko ak baga mudi ñaar mudi ñet ba ñaar la alif di ben muy ñet ñaari lam yi ben bu ci nek di fanwer bo bolé ñaari fanwer muy juroom ben fuk mudi juroom ben fuk ak ñet kon nga xamni yalla deful dara ci azar sila bi dox digeunte yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak bilal ibn rabah lolou ngeenelu yalla la noddu dafa nek lu cher ci l'islam motax ñu ne ëlëk yowmal khiyam bu nit ñi duggé al janna wax ne ni noddu kat yi ñoy gëna taru ndax seeni baat dafay nek baat yu guddu te taru ñuy nek baat yu guddu te taru te wax ne ni noddu kat yi ëlëk yowmal khiyam dañu ram motax bi bilal noddé Abu Sufyan dafa daldi mer daldi wax Abbas ibn Abdul Muttalib neko waw waju ñul ji taxaw di ngax ni mbam kan la Abbas ibn Abdul Muttalib neko Abu Sufyan yow rek yaay mbam te watna ci yalla ni bula Umar ibn al-Khattab degge dana dox sa baat ki di nodd modi bilal ibn rabah xam nga ko muniko mangi lay ñaan abu sufyan ak ciadu japp na la te nga tuup deugal l'islam sa xel mu ñaw mi yobul la ludul ci kacior ak mbon te nga jup te nga bax te nga genn ci ciadu te nga deugal rasulullah te gem ne yalla kenn la te nga weddi la taku uzde suko defee nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah demal ba ci kanamu yonent bi nga suko wax li muniko ah lolo da rusna ko rusna suko ci kanamu muhammad diko wax nan ko amul ben bur budul yalla te yow yonent yalla nga lolou dal nekagul sama xol Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko sutubul nak Umar ibn al-Khattab dana la ray ndax ni mako gisse sa bakkan rek la soxla te bis bu ko yonent bi di jox ndigal muy tagale sa bop ak sa bat kon nak mang lay deng nga tup fofu la ñu andé ñëwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi daldi wax ak Abbas Sufyan bi mu waxé ak mom né ko na tuup mu né ko man dal man na wax shahadu an la ilaha illa allah waye wa annaka rasulullah koku nak mom dal nek na luma dis pour ma wax ko ci sama xol wanti yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga muniko wayhaka ya aba sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah muniko wona sa toskere yow aba sufyan ba legi sa xol nangogul ci ne man yonent yalla la aba sufyan niko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamak wa ma akramak muniko giñna ci sama nday ak sama bay man aba sufyan ni musuma gis ko la gëna mëna jokk mbokk yow yenen tibi musuma gis bima juddok legi ko la gëna lewet musuma gis ko la gëna tet wante dal mang li yegal ni li ñox ñox ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal mangi gëm ne
la tagouze dal ñoy yalla motax mënuguma la deugël motax fofu nak lako abbas wax ne ko son nangu wuta gem nak dañu lay dal di ray fi mom do fi joggé néna mu dal di toob nak toobuk ñak pexé ba mu toobé nak toobu ñak pexé yonent bi ne kon bayiléen ko mu dem mu daldi jog mom abbas mom abu sufyan bu mu joge mu daldi xol soldar si set lu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru gori xol ngannaay xol len ci kaw ba ci suuf waaw daldi ne wul bet nak daldi dem bu mu genné nak soldar sa ba laqbatu nit ñi ci la wax nak ni bu xulma leen yena bon yena lakle seen tuba ngok soxlawuma ci dara xex ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek wax lo mako su ngeen ma forcer wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni néna lolo ko gëna naxari wax né né bamu waxé wax bobu ci la sayyidina jibril né cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam né ko abba sufyan dé tuub gi mu tuubon deggul ci mom ndax sanni nako ci Allah ba néna dal liko naqari modi limu wax batu sede yi rawatina nak limu wax ne yow yenen ci yalla nga neena dal bu deme ci lata uze bu deme ci lata ko uze du xam lan la len di wax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo abbas ibn abd al-muttalib ak Umar ibn al-Khattab nelen jibril ñew na legi wax mané abu sufyan tubina ndax sanina tubam ga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako andil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jëli yenen tibi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil abbas ibn abd al-muttalib dem jeliko abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhu yonent bi joxnako war wayam ba di duldul niko dama beug nga war duldul dabal ma abbas sufyan nga indil mako abbas ibn abd al-muttalib dal di dab abbas sufyan bamuko dabé ne ko yow kat yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena jibril ñewna ne bi nga laqo beutu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci Allah ba mu ne ko waaw waaw man kay lima naqari moy xawma lumay waxi la taqudde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ne abbas ibn abd al-muttalib dafa melni amon na ñewante ci abu sufyan beggon na dal mu tuub ndax daf di kilifa mu tuube dana yobale ñu bare bare bare bare yalla dogal abbas ibn abd al-muttalib ne ko kom non le mbir mi deme tuubi nga kon dana la yew ba nga ne ngod ma yobul ci rasulullah mune ko may kilifa ak makka ndax jaadu nako melni man ñukay yew abbas waxal lenen waye xam nga ni man duma ko ñu yew mune ko may yew la nak mo gën ci yew ndax suma ko deful umar ibn al-khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew mune ko umar mune ko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek may yaq umar ibn al-khattab radiyallahu anhu
jambar la won jo xamni ci histoire waxon ne ni bu mu toubé dafa wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax li ngeen di woti deug la mu ne ko am ne ko kon nak jaratu la neub ndax deug ken duko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pinchu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nang ma top man Umar ma ngi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa makka sedel nañu ko ko motax Abu Sufyan xamna ci deug ko Umar ak njambaram ci ne bu aksé rek dana ko ray ci len ko yewé nak andiko bi mu ñëwé yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daldi wax Abbas ne nañu ko denc ci barab su ko defé yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daldi digël nak sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu Abu Sufyan reppetel sa fas ci kanamam fas wi ngexal nga rocc ci sa jasi joxoñ ko ne ko ñu ngi jëm Makka ngir nam mab la taq'udde ngir nam fa dindik mon sa xalfal Islam jambar yep def ko ku ñew rek reppetel sa fas ci kanamu Abu Sufyan jabal ko fas wi ngexal nga rocc sa jasi joxoñ ko won ko ne ko yay buri mak buru Makka ñu nga jëm Makka ci ndigalu Yalla ak ndigalu yonentam bi fas yene daan li lat ak uzze dindi fa jamu xërem yobbu fa njub yobbu fa tawhid bu wër ping ku ñew rek def nonu ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni Yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu Abu Sufyan def lolu ci la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nak soga ñew yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bi mu waré fasam wax ne ni Yalla dafa digël malaaka yi ne len gungel len ma rasulullah ngeen and ak mom ci tukki bi ba mu yegg Makka neena ci la malaaka yi ñew nak gungé ko wax ne ni fatu Makka ben malaaka xexul malaaka yi ñu ngi xex ci badar rek la malaaka xexé wante yenen xar yépp malaaka yi dañu gungé rek wante xexuñu motax bi yonenti bi déparé war fasam dëkmal Makka jital sahaba yi ci la ko malaaka yi gungé Makka fess del ki malaaka montagne yi kaw garab yi doj yi penkok sowu fo sanni sa beut rek mo ngi wex tal ak malaaka tabarakallahu ngir gungi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi dañu ci xare bi ñuy wax fatu Makka bi nga xamanteni nak Abu Sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare nonu te beusam beutam musu ci tege ci la wax Abu Sufyan ne ko waw waw seen bour bi mom xana ñu rewut ak yenen bour yi mom di ngoram gi reyna Abu Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ki du bour ap yonent la yow ba legi septu wëragul xana xamulo ni ki ab yonent la du bour wante wax ne li def lolou modi
fami bi Abu Sufyan bok te modi banu Umayya dafa am xëccu bu doxoon seen digëntek banu Hashim bi yonent bi bok motax ñom ño mas di xëccu Makka pour yi def ko lolo tax Abu Sufyan munul gëm ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci Abu Sufyan fekk ñu ko yew mune Abbas yewi lan ko ñu dal di ko yewi yonent bi dal di talal loxom yalla ne ko yow sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali Abu Sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gëm gëm gu wër su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mu dé ci kéfir kon ñu ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu dal di dé ci kéfir bi yonent bi danile kadom ci le l'islam guma seuk daldi dugg nak Abu Sufyan mu daldi sukk ci kanamu yonent bi daldi tuddu nak batu sedeya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wer ci mom mu daldi wax ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak le tobe tub gu wer ne yonent bi tub na fi wante itam insha Allah so ma fekke Makkah al mukarrama dana tup genen tup gu gene wer ci kanamu yefer yep bañu xam kon Abu Sufyan tupna tup gu wer gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu benn yalla duggal ci xolam l'islam wala mu bayiko mu de ci kéfer yalla jaglel ko yermandem def ci mom l'islam motax Abu Sufyan mu juna tup tup gu wer fofu nak la Abbas ibn Abd al-Muttalib daldi wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko ya rasulullah إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فجعل له شيئا يكون في قومه يوننت بي صلى الله عليه وسلم عباس بن عبد المطلب نيكو يو يوننت يالا بي مانغلي ييغال ني أبا سفيان مي نيتو فوكري لا واو نيتو فوكري لا يالا دا فا ام نيت ньо خامني دا فلان دي ناتو ريك ني بڬ لو ري بڬ فوكري واو فيك ياغ لين دي جاي ريك ني جايخو muniko kon nak ma ngi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yonentibi sallallahu alayhi wasallam ni comme ñu ngi dugg Makka te yefir yi jaxle nañu ñu ngi wut fuñu jaar ba recc kon nak kep ko xamni dugg na kër Abu Sufyan kenn sañu tulo tour deratam recc na kenn sañu ko ray lolu la sagale Abu Sufyan motax mu wax ni man dakhala dar abi sufyan fa huwa amin wa man dakhala al masjid fa huwa amin wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni kep ku dugg keur Abu Sufyan muccu am nga securite ken sañu la ray ku dugg masjidul haram am nga securite ken sañu la ray ku tej sa buntu am nga sécurité ken sañu la ray fofu nak la Abu Sufyan dal di contané dal di jog nak deutmal Makka wax wa Makka ne len sang baangi ñew waye ku dugg sama kër rek muccu ku dugg ci jaaka ji muccu ku tecc ci buntu muccu fofu nak la yonentibi sallallahu alayhi wasallam
waxi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neko najar chamon yonent bi jar ndey jor waxne ne Khalid ibn al-Walid nak amon na mbolo mumu dajalon ci yeferi mbolo mumu don nañu xex ak mom wante Khalid ibn al-Walid ray na ci ñom ñeen fukki jambar ak juroom ben waxne ne yonent bi bëggul won sax xex am wante Khalid xexul won ngir bari histoire xexul won ngir tebbi ndigalu yonent bi waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon dañu don xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom lim bu toll nonu ci la nutit nak daldi ñaan nak Khalid neko al-amana ya rasulullah al-amana ya Khalid ibn al-Walid ñu neko ñu ngi lay ñaan wala rebi doxon suñu digënti ngeen wër seeni gannaay ñu ngi leen di ñaan jamm motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi remercier Khalid ibn al-Walid won ko neko yalla gëreem nako ci limu def ndax defewuko ak njubati defewuko itam ngir tebbi ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te jasiyam joju job yerna ñu jogon fetterlu ci wa makk bañu muju di ñaan jam kon mbokk yi ñu nak yeen ci fathu makk xew xew bu reey la ndax li ci upp solo danaka ci kanam la discours bu reey ba nga xamne yonent bi def nako ci hajjatul wida' ak yem ci denkane yep inshallah yal nañ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñ ñu ko mëna leralé tabarakallah ba julit ñi jariñoko mu melni kon loolu lañu amon ci waxtu kon ñu ngi gërëm ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp

ya ayuhan nas ci nga doon deg yépp bu ci daanu rek baatu tawhid ay ñew yalla wone ay ayam ni mu bindé dooma adama ni mu bindé aduna bi ni mu bindé asamaan

ñu ñew jël ko bu julé malaka bi ñew jël ko so woré malaka mi koy jël ci ba ci yu bax yoy yépp malaka ñokoy jël ci yégal ko bamu dess batu la ilaha illallah moy

Kuni ini modi farat binjek. Baca topi tiam di rag. Manam di frote ciri di kwa rag. Nena lolu itam faratala soko baye niki ki nga xamne dafa tijiro bi ne bi rek dugal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ku jappé nonu amul lo japp ndax baye nga farata ndax rag bi faratala nena nitam japp bi japp li nga def ko ala fois modi al fawr mo baña am ben dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so de japp ba ci digg ba téléphone ne kar nga dem wuyji téléphone tok fa lu tolok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné yaangi wax ak waja delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dok da nga wara japp nonu rek waaw bëgg na ñu itam ci japp li e nga boy japp bo raxassé sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass tank bëggu ñu ci riya waw bu fekke dafa nek ci temps normal delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dok da nga wara japp nonu rek waaw bëgg na ñu itam ci japp li e nga boy japp bo raxassé sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass tank bëggu ñu ci riya waw bu fekke dafa nek ci temps normal kon ñett yoyu farata lañu bu ci joggé nga raxass sa kanam farata la massa sa bop farata la raxassay loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxassay tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp juñu war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahili daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenti yalla bi wax ma ngeeriñu ñiap yenenti bi ne ko amul kenn ci yeen ku nga xamni jop na di japp galax ndiku wala mu sarax ndiku wala mu firu te firu modi genné ndox mi ci sa bakkan ludul ba neena ñaawteef yamu defoon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam neena na

Tanto neena lepp lo xamanteni neena ñaaw ciif la woon bo xamanteni sa loxo toggo won nako def ko neena namu ndox ma di neena day genn ñaaw ciif yoyu ak bakkar yoyu day genn and ak ndox ma kon nga xamne japp lu am solo la yeenti bi ne itam bu fekkante ne massa nga sa bop comme niko yalla diglé neena ñaaw ciif bu nekkon ci sa bop day wacc and ak ndox ma mu ne ko itam so raxasse say tank neena ba ci sa dojjo comme niko yalla diglé neena itam bepp bakkar bo defone wala muy ñaaw ciif bo xamanteni sa tank la ko yobbe won neena japp ma dana ko dingi mu and ak ndox ma wacc neena bu sante yalla nak takku ko ca la nga xamanteni moy yeey ci jëmam ju sel je neena daldi jot nak julli ñaari rakka neena set na ci bakkar ba melni nako ndeyam juré won mu set wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar neena kon gis nga ni ko japp rek neena japp li yonent bi diglé ak ñun nga def ko namu waré neena set nga ci bakkar ba melni yaangi soko juddu yantu sallallahu alayhi wasallam waxna sahaba yi neleen ndax du ngeen ñew ma wax leen li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko aha kay yow yonent yalla bi mu ne modi toy xipp ci ñap ci jamono yi sedd neena bu sedde be nit ñi kof kof neena fajar jot wala ge jot nga jël sa satala ak lu mu sedd sedd neena japp bu xeciir toy mu ne yalla dindil na la ci say bakkar neena itam yëkëti na ci say dara jëte yëguloko loolu yonent bi moko wax neena itam li nga xamanteni moy yëkëti bakkar yi di yëkëti daraja yi neena modi toy fik ci ñap ci jamono yi sedd neena ak mum naqar yi la yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ku bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yalla yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say bakkar dana ci yëkëti itam say daraja yonent bi neena itam ba tay bokku na ci yi far bakkar di yëkëti daraja neena julli ba nopi neena di xaar dinen julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk je di ko xaar bañ liggey dañu ne bo julle ba nopi neena na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ni ñew te ci jakk je nga ko wara julle ba bo ne ci atelier ba itam sa xel ni mu ngi ci legi takusan jot ma dem ci jakk je neenañ kon ci tok di mu ñu ndiko de ginaaw bu mu julle mu ñu ndiko geneen julli bu ñew neena lolou itam yalla dañ ci far bakkar dañ ci yëkëti ay daraja ñu ni jëlé ñu ci abdallah ibn salam mu ne képp ko xamni neena sa ñapp dafa toj waaw képp ko xamni sa ñapp dafa toj neena nga jappat am ñu xamni fu seen ñapp toj rek ñu yéssalat neena te bari wul lu muy jaxaso jigen ñi biir kër yi ndax nit moom bu jàppe ba pare jaxasu jigéen ñi luy toj njàppam dafay yomb waaw waaw boo ko jee sa njàpp di yàgg ak yow su dee góor da ngay sori jigéen ñi mu ne nag bu fekkee koo xam ne njàppam dafa toj mu yeesalaat te sori jigéen ñi du jaxasoog ñoom ci kër yi nee na itam te fàgguwul wërsëg bu xaraam lu dul ba la muy def mu ngi cay am wërsëg bu lew donte tuuti na nee na yàgg-yàgg yàlla dana ko bekkee wërsëgu aduna neena te bu ko ko day jox sax neena du calculer moom yàlla lim koy jox daf ko koy jóor rek kon lii ishaara la buy wane ni képp koo xam ne su njàppam tojee mu yeesalaat ci saafi dégg nga te du jaxasoog jigéen ñi du dundee lu xaraam alal ju xaraam neena yàgg-yàgg sa wërsëg dana bari te la lay yàlla di jox itam du ko compté du ko calculer sax jëlee nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne fanaanoo na laab maanaam da nga fanaanoo njàpp nee na yére ya nga sol itam laab nee na yàlla dana yebal ci malaul ala malaaka mu nga xam ne mooy ñëw sàngook yow mbalaan mu laab mi nga sàngoo nekk ak yow ci biir càngaay yi nee na di la ñaanal yàlla xam nga lu muy wax daf naan allahumma irfir li abdik yàlla yàlla nga jéggal sa jàmm bi

Lap, sanggo na malan mo lap. Nene itan tu buka de wax dana tuddu sutur. Dinga, wante buka waxe itam daf nan yalla fa innahu bata tahiran. Li tax nak ma bëgg nga jéggal ko ndax dafa fanano ak lap. Ñu ne jëlé nañ ci Thawban mu jëlé ci Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam. Yaronte bi di wax ak sahaba yi ne len jup len. Na ngeen xamné jëf yëpp di ci gën moo di julli. Mu ne itam julli du mëna wër ludul ci lap, ludul ci ñap. Mu ne kon nak yàpp loolu ci julli rek la yey. Mu ne kon nag képp koo xam ni sa bëccëg yépp nee na da nga koy yendoo njàpp ak laab. Nee na sa guddigi yépp nga fanaanoo ko njàpp nee na ak laab. Nee na képp ku def loolu mu di sag mbaax di sa habitude nee na yàlla dana la bëgg. Nee na malaaka yi mu yebal ñu tuddee leen alxafada wala kiraaman katibin. Malaaka yooyu itam dinañu la bëgg. Nee na itam loolu dana tax nga nekk fi amanillahi maanaa ci sécurité yàlla. Amul kenn ku mën a jóg ci guddigi ba liggéey la ba jàpp sa rawxaan. Amul benn jibar kat bu la mën a jibar. Amul benn rab bu la mën a gaañ. Waaw, amul benn itam lu yàlla bind lu la mën a gaañ ndax da ngay nekk ci sécurité yàlla. Loolu tax ñu ne am njàpp gàllaaj la. Nee na te waxuñu. Nee na ne tey rek la ko yàlla di defal du la ko defal ëllëg déedéet daa iman. Yonent bi nee na daa iman toujours nag feek yaa ngi saxoo njàpp moomu. Nee na di ko saxoo guddi ak bëccëg nee na ngay nekk ci kiiraayu yàlla guddi ak bëccëg. Nee na su lekkee sax wala mu naan nee na ñam woowu nga lekk ci jamono yi laab ak ndox moomu nga naan ci jamono yi njàpp. Nee na ndox maag ñam wa ñoo lay jégalul yàlla feek ñun ci sa biir. Waaw, loolu bénéfice bu rëy la. Te gis ngeen ne yàlla wax na ne amul dara lu nekk ci kaw asamaan wala ci suuf wala lu nekk ci diggante bi lu dul ba loola mu ngi may sàbbaal di ma jaamu. Kon nga xam ne ñam bi ngay lekk mu ngi sàbbaal yàlla di ko jaamu ci sa biir. Bu fekkente ne jamono bi nga koy lekk yaa ngi ak njàpp, nee na ñam wa ak ndox wa ak ndox ma ñu ngi ci sa biir di la jégalul yàlla te yëguloo ko. Nee na képp koo xam ne dafa faral sax di maanaam yeesal njàpp yeesal njàpp du njàpp ba pare du jàpp ba pare njàpp la toj nga jàppaat. Yeesal njàpp moo di ne sa njàpp tojul waaye nga jàppaat ci kaw njàpp mi. Bari na mag ñu nga xam ne danañu jóg di jàpp fekk seen njàpp tojul waaye nag dañuy dabbu ngëneelu yeesal njàpp njàpp ci kaw njàpp ndax njàpp li ci boppam dafa am tiyaabu buñ ciy fàggu. Yonent bi nee na képp koo xam ne jàpp ne ci kaw njàpp yàlla dana ko bindal fukki rafet rafet maanaam fukki tiyaaba. Bukhari génnee na jëli ci Abi Hurayrata radiallahu anhu. Bukhari génnee na jëli ci Abi Hurayrata radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na julli na fajar bis. Bi mu jullee ba sëlmal mu daal di gestu ne ana Bilal. Ñu ne ko Bilal a ngi nii. Yonent bi ne Bilal xaddisni bi arja amalin amiltahu fi l islam. Yonent bi ne ko yow Bilal wax ma li nga mas a def ci lislaam ci jëf yu rafet ban nga ci ëpp yaakaar ne jëf jooju la yàlla nangu. Yonent bi ne ko ndax dégg na nee na say dàll nee na dégg naa say ñaari dàll di yëngatu ci sama kanam ci aljanna. Loolu maa ko dégg ak sama nopp. Bilal ne ko sang bi man de jëfuma benn jëf boo xam ne am naa ca yaakaar ne yàlla nangu na ko lu dul ne muusuma jàpp benn njàpp ci guddigi wala ci bëccëg bi lu dul ba julli naa ñaari rakka ci njàpp la. Nee na te itam li ma cay julli ci ay naafi la du ma ko compté sax damay def ba sama kemtulaay kàttan fa ma sonnee rek ma bàyyi. Kon nga gis ne ci ngëneel loolu la Bilal amee
yonent bi wax ko ndax ci benen riwaya yonent bi nenako bima sabaqtani ila aljanna ci loma jitu aljanna yow bilal ban ngeenel nga am ba tax nga jitu ma aljanna ndax ma deg sa kan nanguk ñaari dal ci sama kanam ci aljanna bilal wax ko ne ko limako maytu dara ludul ne ñaari rakka yo xamni wala bok fuma jappé dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yoy ngi julli nak du ñapp lu ne bu fekente ni la nga japp ci waxtu wo xamanteni waxtu wa daganu la nafile itam do ko julli waye lim ci diblu rek moy waxtu yi nga xamne dagan na nafile kon nga gis ni sidna bilal amna ngeene lu reey wante itam jitu gëna du jitu haqiqi misal rek mu yalla joxe wanene njapp amna solo lolou day wanene kon njapp kat yi ñi japp di julli ñaari rakka ci gannaaw njapp la wax na ne ñooñu kenn du leen jitu aljana waaw ci ñi jitu ci aljana dal ci lañuy bok lolou rek lu wun nga mu melni tabarakallahu kon mbokk yi yenente bi sallallahu alaihi wasallam fofu ci madinatul munawwara fofu mu tok ak sahaba ya mu len dan jangal jang mo am solo ci njap ak soccu bala nga japp ak japp ba pare julli ñaari rakka ndax yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena yalla neena kep ko xamne japp na ba nopi te julliwul ñaari rakka togn nama mo ne kep ku japp ba fari julli ñaari rakka te ñaanuma togn nama mo ne itam kep ko xamanteni japp na julli ñaari rakka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn nako kon julli ba pare manam japp ba pare julli ñaari rakka ñaan yalla neneen lolu ijaba la lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nangu ko so jappaté ba bo jappaté ba nopi na nga julli ñaari rakka so julli ñaari rakka ba nopi na nga ñaan yalla ndax yalla néna fofu suma fa mayul sama jambi rek togn nako kon tabarakallah mbokk yi loolu lañ leen indi lon tay ci tabarakallah seen émission kalimatul haqq ñu ñuy mbokk yi nga xamné bindu nañu émission bi té ni ko rafetlu

moy capitalu julit bi yanti sallallahu alayhi wasallam waxna ne yalla waxna ci hadithul qudsi ne neena duma nimay wuta jege duñ ma meuna jege manam jege wuñ ma lu upp doole ci joxe farata yima len sante te modi julli juroom waaw nit ñangi jema jege yalla ci koor ñi ci azaka ñi ci sarax waye nak le nit ki di gëna mëna jégé boromam moy julli yim ko sante mu respecté ko julli tisbar takusan timis gay yépp ak suba mu respecté ko lool dal ci ngay gëna jégé sa borom wante yalla wax na né sama jam du dañ di ma jégé ci ay nawa ci ay nafila bama bëgg ko néna suma démé ba bëgg ko nak néna may nek nopam nek bëtam waaw ci man lay xolé ci man lay déggé lolou itam grat la motax ñew na ci hadith yenen ti bi ne an nafilatu hadiyatul mu'min ila rabbi nafila dal

ci jam ye yalla di gërem nanu julli diko def ci waxtu wa diko def itam niñu ko yalla santé ndax nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jégué yalla def ci wara taxaw ndax ak jégué yalla modi cialte gi nga xamanteni mom la ñepp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñepp bañ kon nak yal nañu yalla boole ci ñi nga xamanteni ñokay jégué

tudd mu ne ko musuma gis ci mbindeefu yàlla yi lu la gën a rafet. Jàmm Diop ne ko ana ta'irun min tuyuril janna, man picc laa bu bokk ci picc àjjana yi. Mu ne ko ismi tawus, tawus len may wax. Nee na fa baka iblis, iblis daal di jooy nag. Jàmm Diop bi ne ko yaay kan, lan moo waral ngay jooy? Iblis ne ko ana malakun minal malaika, man de malaaka laa, ndeke day fen, jinne la du malaaka. Ne ko man dama jooy ndax dama am naqar. Mu ni ko ban naqar? Mu ni ko xoola ni nga rafetee ak ni sa bind rafetee. Ah te itam du mujj rek lu dul da ngay dee. Ah mu ne ko man damay dee. Mu ne ko waaw waaw da ngay dee. Mu ne ko itam maa ngi lay yëgal ni mbindeef yëppay dee. Waaw ñëppay dee. Mu ne ko nag gis nga bu fekkonte ne amoon naa pexe ba dugg ci àjjana ji am na benn garab goo xam ne su ma leen ko wanee garab googu ku ca lekk doo dee, ndax ña cay lekk ñëpp dañuy dund ba faw. Nee na piccum Jàmm Diop bi nag comme dafa bëgg àdduna moom itam nekk itam tabaarkàlla picc mu bëgg boppam daal di koy wax ne ko ay na tilka shajara, garab googu gumu gan garab la fu mu nekk. Iblis ne ko hiya fil janna, mu ne ko garab ci mu ngi ci biir àjjana. Nee na Jàmm Diop bi ne ko waaw kan moo ñu mën a wan barab ba fa mu nekk pour ñu xam ko? Iblis ne ko xanaa man, man de xam naa garab, xam naa barab bi mu nekk, xam naa place ba. Mu ne ko soo ma ko soo ma dugalee danaa fexe ba wan leen garab ga ndax xam naa barab ba mu nekk. Mu ne ko kayfa lii bi idxaalika aljanna wala sabila lii ila dalika li makaani ridwan. Mu ne ko nu ma la mën a dugalee àjjana te gardien àjjana bi ñuy wax ridwan malaaka la moo xamante ni malaaka mu vigilant la, ku ñaw la te mën a surveiller. Damay ragal su ma la dugalee mu gis la, te bu boobaa nag mën nañ ma ci am mbugal mbugal mu metti. Mu ne ko te itam kenn amul droit génn ci àjjana wala nga fay dugg te joxoo te laajuloo ko ndigal. Mu ne ko wante nag am na benn mbindeef boo xamante ni mu ngi ci biir àjjana, ragal naa ne moom dana la mën a dugal su fekkente ne gisee ngaak moom, ndax moom mooy bëkk néegu xalifatullahi aadam, mooy bëkk néegu maam aadam. Moom boo ko gisoon dana la mën a dugal. Mu ne ko waaw kooku kan la? Mu ne ko moom la ñuy wax alxayya, maanaam alxayya mooy jaan. Mu ne ko jaan daal moom la yàlla délégué suñu maam aadam, mooy bëkk néegam, moo koy doxal ay service am, moo koy doxal lépp. Mu ne ko moom tam mbindeef bu rafet la, soo ko gisee nii derba dafa sell, dafa rafet, te itam ku soppalu la. Boo ko gisoon daal moom dana la mën a dugal ndax am na daraja lool ci àjjana. Dana iblis ne ko kon nag gaawal nga dem ci moom, nga ne ko mu ñëw, bu ñëwee dugal ñu àjjana, su ko dugal ma àjjana, su ko defee ma wan leen garab gi ngeen mën a am yentam dund abat. Nee na tawus daal di wëlbatiku nag, daal di ñëw nag ci jaan. Bi mu ñëwee ne ko ah gis naa daal benn malaaka mu nga fële ci buntu ba, nee na dafa bëgg daal ku ko dugal ci biir àjjana ndax am na fi garab goo xamante ni yàlla ngi koy tere, waaye garab googu dégg naa ku ci lekk rek dootoo deeyati, loolu tax yàlla di ko tere. Nee na jaan daal di daw, daal di génn. Bi mu génnee nag ñëw fekk iblis taxaw. Nee na mu commencé nag di waxtaan ak moom. Iblis jaar ak moom fa mu jaaroon ak Jàmm Diop, nettali ko, wax ko la mu wax Jàmm Diop, ne ko daal mën na leen wan garab gi. Léegi nag jaan ne ko waaw nu may def? Kayfa lii bi idxaalika aljanna wa ridwaanu iza ra'aaka. Ah mu ne ko naka laa lay dugalee àjjana? Te ridwaan a nga nële, te bu la gisee moom loolu moom mën naa ci am sama toroxte ba faw. Mu ne ko ah man mën naa def pexe? Mu ne ko pexe bi nan la? Mu ne ko damay soppaliku ngelaw nga ngaang ma dugg ci sa gémmiñ, su ko defee nga ñepp. Waaw mën nga dugg ba ci biir, soo demee ba ci biir nag nga daal di may yàbbi, danaa mën a génn. Jaan daal di ngaang, Iblis daal di soppaliku ngelaw, daal di dugg ci biir gémmiñ gi. Jaan daal di ñepp, daal di ram ndànk dugg ci biir, ba mu demee nag ba sori lool ci biir àjjana ci la ko yàbbi nag. Iblis nag ca la demee, fekk suñu maam